Cheikh Tidiane Diagne golma njodi pewi kanko wadantuno en kabruji jaji e demgal faraisi musidbe teddubo don ketto halirde ngendi encore dola Senegal do e RSI ko Céline Noël Diop e wondude mam jeme sar kambe kedi to bangé karallagal chaîne national woni ton ko mo ganduda woni ton ko Marie Claire Sen e yasande ko gidimon sirmon El Hadj Omar Barke Bal kabruji men dabbi e demgal pular eden podoro dum faya koy beedude dole e lamorgol moddol nokkuji di kambe suba bebe nokkuji di be leedi Senegal kambe non be kolliti kuccande mabbe wasiyaji e ngam ko faati e waylo waylo teskado kambe non be kaldum koy sahande be gonno e lulnde gosndal mi joji taw faati koy nokkuji be teddi pol territoire en jiya hen non ba tabal naybal mbawkaji tilinaadi woni acte 4 de la décentralisation e waylude kala ko faati e gede leydelede kambe subabe nokkuji non be kolliti wonde e be jenana di don waylo wayloji ma ballit kadi ko moccere tan wona to bangue bamtare communaji di gardido gollorgal hono labal e senar e woni onas mo leedi Senegal Seni Diane kanko non o yaadino e sete o non ko ngam yilloyaade golle e gonde e gollede e der commune mo Jobel faandar de non ko yaade nebbiso kala ko faati e gonka golle de do tolni golle kutorde e tawi ko en jahen wadde e ton kutorde to ngam nawde ndiyam toboji di kanko Seni Diane non o holliti weltare makko do no yiri golle de do tolni ay so tawi non kadi o addi miijo wonde yo sengondire e beeli e debbintedi ndiyam di yenne e der kabaruji meden ko faati kadi e hono tiadelle teskade to bangue laabi di bongul laabi di dum non teska makko cioggu burtungu wonande leydele gonde e kadi jiaade imowa dum non ne kadi dum ma sabo kadi dum non ene nyikli won e ko ganduda e kala saha ene adda tiadele ngam doftade kala ko faati sabbiyeji biyetedi reglement numero 14 tawi jiya koy der batu 19 diral jagorde de ndedon deftor ndedon defter wala mbien odon document faati tan koy woddi dinde e kala sardiyeji patude e jawtogol labidi ene jiya hen ko be mbiyata gabari walla ni teddendi to bangue kadi betirgal biyetengal ECO wonande mobilaji teddudi di walla tekkudi di walla mawdi di to bangue ya ngarta nawoji marsandiso ene jiya hen kadi ken wona temdere ujunere e mobile jewama e der temdere kala e mbawidi capannay e go tawi saabi dum non ko burtinde bagasuji di dum non kadi be kali dum ko der lulnde de non dini ko haralebe dilobe e gede ya ngarta kadi wonani be fartangi wawde wosondirde hen mijoji e ƴewde kadi holno be mbawata gollodade golle e hakkunde mabbe gasnirten kabruji men koto jencudi certificat hono gasnirgol kadi jangde ecolaji lestaisedi dum non e odo saha cosidep ko kawtal dendingal pelle de ganda darnide ngam jangde e amu be kolliti wonde e der temder kala chapande nay e chapande jenay e nay piccal chapande nay jenay ko tongode e yawtube dum non kadi teska makadi wadi non namde patude e fere bedde jangde de kadi e jewdu kutorde e ngam wawde yawtude ko beta tolno 6e kozi dem non kadi yidi ko famminde e yimbe be to bangue kadi tongode be dugol woni nogas e tati piccal chapande jidi de jeegom top re nder hitandu dinadi de no gasse joyi tawi non ko hitande hikande non be mbawi kadi teskade e kala ko be mbawi pergitte e kadi be ji hen ngam wonande jangde e jogorde faatende musidbe teddube hedi ankobe halirde ngendi ankore dola Senegal ko dido kabruji dabbe demgal programme tonga non do e RSI hedi to bangue karallagal ko Céline Noël Diop e wondude mam jeme sar chaîne national ko ajratu Marie Claire Sen e yesande ko gidmon Selmon El Hadj Omar Barke Bal adimen e kabruji waktu nay ton non ko Tidiane Diallo kanko rokkaten adi waktuji nay ton to chaîne national halirde ngendi ankore dola Senegal bandrabe on jaram.

baraka usenu janha assalamu alaikum badi maninko na kamwelalu baduna la kibar di wato fela sita radio senegal te kibar folo kait ndon kan kabi atenyu somondana son excellence le president de la republique basiko joma ja harfay wolni han kabi ate elu territorial benta ate sejanto jamnyajo ni somondana sano fanguye bandi aten kabi wo kachala wo kono dronko son excellence basiru joma ja harfay numero le kachatale ko ka itandi le dronk han kabi he telmu fenneti mi yalonko foke sembentu yandi fanfan akobi acte 4 de la décentralisation bi au programme ning anyantar ke le fenneti mi yalonko ay bambank fo min satina milbe ate dinkiral to tarin tare momo se loy faye mo fo la siuna e le dinkirata yadada ako nyimu fenneti mi yalonko compétence o ning ka sika ka ditel ako potentiel telmi wala fan mi yalon ko ila muna feon lomu a be bulo kono dinkra min be bulo kono ya mute bulu fulola ya ta ya nyonde fo ise development to no jeto baro be son ta muna kono ka ke programme nyin kalunde silo kan bar fanan ka joron di ala ni planification min bo be sambala nyato ako bi ka ton ko bi ni reforme fanan ka ka beti atale bar fanan ko foka ke kuti mi yalan ko ka janjandi bar fanan ka ay long ay bendu bendur nya betola ato transformation bi ako han ka bi banko mo le tamuti ini la nyaton kolu ay nyitandi fanan ko ka fogo bi tilo to monantare son ko ka fogo don ko kol manena bola man sakunda to santo ay jiduma bar kol nyantara bola dinkira to ani joyol to tarin terren ke sele santo katu mo moy be damen to etel yalo ka min balujeto min bi jeto tel yalo to madron ko kol nyantra bola wolto ay sele santo na keto nyama etel fanay ma ko ro fanan natino fan natati itinaaji han kabi mo moy be min ite tamu menti wala fana ila dinkirato min bi jeto doron ko fanansa kusi ka ya dila ya tembentu yande na keto nyama e fonna sele development ya sam asambano nyato ay ko doron han kabi ni reforme nata doron han kabi administration na ka kota ka kafujeto an kabi ka jiko lo nyote mafana ay ke kuko ti fer kulo miyalon kar kabi ay tala ate dunia banko beti ay ke fanan ko motor ko mayato rimti miyalon kan kabi transformation nationale be sotala jeto ay ni tandi ko han kabi ko ate ni collectivité territoriale fanan ka moins ka ka dila ke le kolta ka kafu ila compétence o lui fanan se funtino daminto bar fanan ka han kabi memu ate financement fanana fanatoti fokata han kabi ate doku nyala fanatoti bar fanan mararnya beto fanana fanatoti minketo nyama ties fanan wol fanan han kabi milyalon ko be sir njeto e sita tilfala wucho kono ya kacha o ko fonyantara kele nya dile o ko kono don han kabi ni acte 3 ni ani reforme foncière ni fana e mimu banko la koti don ko ye ko kacha jetole ko senegal banko kan han kabi etape lo milyalon ko bi acteur le nyantere le kiralta la kamuta ay bamba fanfank yake imuta fonti hanka bi reforme ni fananka se development se soto no jeto nyaminto ay nitani ko bi fanank ning man sakunda tata ay tableau di mi mu tableau do boroti ka sika kadi itelni eluyo la dronko ko ka foko banko la fanato tida a nyindinkira karin inondation soto le nyindinkira karin buka inondation soto nyindinkira karin man sakunda nyantara loro le kela jeto mu manyana jemala wala fanan ni temanto mo manena loro kala jeto ak jiole kallo jeto ak naketo nyama don ko itel merito ko lu kolbe ko le mal fer kula mbiyan ko merio milyan ko benta ciese plateforme mo plateforme nationale nyinti fonci la fanato mi mo banko la fanato ti tilfula atelier ka kono ko kuko jama sambanan ateo fanato ti mbadi manin ko na kam welalo uyo mo banko kan senegal bo talia lon ko atina don ko bi sidol biele tinyata moni o tinya tumo mina mansa kunda kan kabi aka kodol le milliard lo taka o silol taki deda bare fanana tata keta wati danton dron sanji dantan silo be sa tinya wol yatina han kabi yo ma adinkirato dron ko wilta kasika kachake han kabi ate reglement mi anko abenu keringa ketanu ate conseil des ministres document relatif han kabi yo kenu mali dinkirato e luata ya londi bara kamta ko han kabi furas atina dron ko yo ma adinkirato min siata ate
mio wili mwanti mi alonko akabori akaita ndonko olbie kono keme o keme min sata tanna ni kilombie to ka sur sarzo le ka aduni kamio eto sur sarzo ka apo akaji han ka bisilo le ka nga kataria ka silo tinya senegal bo banko mol ka milia alonko han ka bile kamion kataria ka silo tinya woli ati na united ka si kaita ndonko han ka bi ka kuko yo fo kuoto reglement nyinto fo ase appliquer no nyaminto badi mandinkol na kamwela ko si deb kayta ndonko nyinan se fe resultat la kemo kemo tan kononto ni nano be min si atoti ol be ganyetele kuro mi yalon katel be lorum dindum la karaw sa nyonno nyamen to senegal banko kan ate han kabibi wolle wilte dron ko ka fokoro bi se wota fam fam ko min keta ate resultat ti wol yaate nay ni wo resultat mun ya a betiandi fo ye bulo lojeto ya jube ho mu fenet mi yalon kan kabi ko kol tata nyamen to ay sembo soto nyamen to ani ye plan mil yalon ko ye kamana ye beta kalandi kulo mi yalon koy manya na bulalo nyama soko nying nyinan san ye examen ke wala fana ye devoir le ke min satina ke ta national to be yak nyola dany examen babina akam ta ko we dindun makoy fana to ci le bar fana ke lafta la sanji tang wucho ko no le premier cycle ko no ye londi jama soto ko no janibe tamila ke le premier examen ke o be mu fennet mi yalon ko aka dindu makoy bakele ala karan ko no otuma doron ko ye tenturo ni jare ko fana to ti ka je muta ka bambanka ka fuko take mbadi manin kol na kam mo lalu ñina mo na banko ki baro ti ngam en kam nana al badima hadisi se memu ndieme sarti wala be cabine technique ni seni diop c'est national ni kontong ala barkal mantinyon ko na kairo la 55 ki baro se ngadi salisar serir

Donay a njoktan da anite ke andonay te ndefu ke khalna o sa holaga arefa ka ne mayuten ka ta ñojel amu jabat hawoto khamak andonay ka da yipabo ya da medna nda yit hawoto halaka sa andonay ka da yipa lakas ka andonay ka ta kha bo akalake andefu ana ya qoha da anite ka fadna chunite med no hawoto den koy o den defu andonay o den na detel no temed fe koy o jilangan na temed fe temed fujulo na karben nay foleng fe den defu andone o den nay pa ka khubna kel fa ken ko ande fo andone sa ambiate no khato yaju ngir dadet ne dambi ka dal ba pe xey jangal no ken andone ten na tahab aqalake ande fo ana yaqo kha na sa khake ndayit ke andone ten defo jegal na be kel ten ref ka medna lol tok den bo atah dal no haple ke ke dambuk na ten defu dal dambi ten chalel yaju ndayit na no rawa go jegten ngir ken andonay ten defu akala ken yaqwa kam saxle awa go refka watna men i mbaftanga maga bo fandik no yegnit ke ilay ka rek na kosidep ko eda defu andonay ali bayo ke refna ndala tirne no ekol ne modnya onew taref cfe ken ko refti andonay sax anitay e temet fe o jilangan qarben betu na hik fo na hik ka don na qarben ne fo betu na hik o den jeguten no xidoleke da anite dal ken na refaka andonay kata yodox lol wa ko si deb bo fandik da anite dal ken ara faka anne kata bato no xidole fafna no xid 2025 o xidole ke 2026 fe koy anite dal kata bato ka fadna qarben dik fo tadik ka donna betu dik fo bet foleng ken koy refti andone dal anite e ken jango no haki de xena ngari da ngir da bat ka mudnya o may no ke dan jegna no xidole ke ya ga fo gole ke kere du yegnit ke andone ten jegum ka wa o mo dal andan nun no ñu xrole tare do salisan no chale kanu machine am yon uten fa njeme san na national Marie Claire Sen ya gofogole meke masika nun dek fo programme fe na radio Senegal.

0: soone soxna ndiku fall rek dañ ciy teg ci am ndaysaan may naa leen ko ñoom ñaar
1: kookoy xolam
0: waaw mooy xolam
1: gis nga yow danga ko xam ndax ci suba 10h ba midi mbay rek la fa teg
0: ndaysaan ah loolu la doon teg foofu
1: loolu rek la fa teg
0: kon ñun daal dañoo delloo buum ca mboy mboy ga
1: xam naa nag dañ ko doon tax nag démb xam nga rek

0: Il nous avait régalé lors du match Sénégal-France. C'est l'un des artistes les plus puissants de la scène rap, de la scène mbalokologique Sénégal. Ebrena Joe.
1: Grand off, Sadiwan. Xam nga man dekk na Tengech.
2: Ah bon?
1: Dekk Keur Mbaye Fall.
2: Ngani.
1: Juddo Jamma Gueun.
2: Hein?
1: Dekk Grand Yoff. Magué Liberté 6 Sacré Cœur.
2: Ngani.
1: Dekk Salimbour. Man dal dekk na fep.
2: Bu yagge ñu def la délégué ci benn gox yow mi. Mais nak bax na ci nak ku dul tukki do xam fa dekk nexé.
1: Lool deug la.
2: Waaw daf ci bax so surtout bo dé goné. Dara tënku la. Eh way.
1: Ba paré nek wa zigachor
2: bu yengal pa bi yow
1: ay beug ay leg mu wax
2: bu ko yengal xam nga tek na micro bi ci bu
1: mom xam nga so né zigachor yaram bi daw ak saint louis dekk yoy mom du ko tiaxane ndaysan da da bëgg dekk yoy mais zigachor nak dak ci adina mom lol mu lol soko waxe da nan deug la même zigachor dak saint louis lol sañ nako wax wa saint louis bal len ma mais zigan jor mo dak saint louis xam
2: nga rek na ci sangi ci souf way xel ma nga ca kaw mu ngi nakar way xel ma dem
1: na ah am nañuy bañ de saint louis nord ak sud kessé la soor nord ak sud kessé neex ay pikine neexuñu yeneen koñ yi neexuñu waye dal ay ngoxumba ay goxumba jak yoyep neexul waye zigan jor fo lim neex na xal fa kay waxal xal fa kay xam nga saint louis xam nga zigan jor
2: da la bëgg yëngal bañal
1: far nga far
2: el xal fa bañal
1: xam nga xal fa kay wa saint louis la waye bu mu démé zigan jor fa lañ ko adopté
2: bañal dé
1: jox ko titre foncier
2: fa nangu
1: fa la tuxo nak ba wa saint louis
2: mu nga yëngal bop ba mu nga yëngal bop ba waye bu wax bañal xalé bi da la bëgg yëngal
1: lek lek na fa dar kesse lek fa mango bu ñorul
2: waaw ngeen
1: lek na fa oul lek na fa sidem
2: ndaysan
1: lek na fa ndamaras
2: jamm na fa mad
1: jamm na fa mad
2: ah bo
1: lu ne lek ne ko ci signation ah
2: bu ma ko won bekay lol yeb def nga ko bekay ya ngi nga sa bob bi lol moy xal dafa yok wala lan nawañ
1: xam nga yoy amul ndar yoy amul saint louis
2: xalé yi da nga len di comprendre luñu rab rax ci deunk
1: saint louis ciéb rek la am ciébu jëna ciébu jaga
2: xalé yi luñu rab rax ci deunk ñi liñuy mo ëpp soo comprendre naa la ndaysaan ngay
1: ndaysaan.